Kwasa kon kwam rusit. Flowers house kon gen. Kasan kwam suing ampan shodok mai, brashao jagan le puang ri. Kunipab nganti luka lai kon yun yan wa sui, trong pokra ka mo som le song trong wela.